Jabua! Ô, Jabua! Menina, Jabua! Aí! Que nem que Jabua tô na nhanhã uma da cão. Apo! Ama banga, Jabua tô. Kadana! Jabua tô, ama dipulai kurang, cek ke semaya. Kira ulah jahit, ya? Percuma, Mas. Udah aku break ngagai ulah kejahitnya. Ni macam buat tau. Deruai nadai. Bila besai nadai. Kapur nadai. Kau menyak belakang bilik-bilik din kini. Bermain ngau manusia sabuang ya.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah ngagai diri empu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.